0: Asimpa FM. Asimpa FM.
1: Videos bi ba out ba kwa mi hu sisi ana se unsa guwechi ya ura ho uti si form any ade minim at the time na wehu se abatwa ne nkoye ya.